Dani pinalipet rindu cinawing agem tirto jebat pasturi lar-laran gondo widu katiping sangrono meratani mas doyo poro bin sepuh sesepuh hingga usami legah lontri panangkilan

0: niki teng taman moko mane tamane alas. Iki kersa mboten kersa gelar arup. Ya ora apa-apa. Dorje kaki opo? Mriki nunggane kene. Tak tunggone kowe aja ngale kono. Hah, ora rame. Sari ngerti, Den.
1: Iya.
0: Terus kasih kakak ngerti. Sari-sari. Iya.